0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moia me mtau sai na utatu joy silfa il mang utau sui fu anu ngapau le ele ne yaso. Fa talo fa tuel pa imal malu Samoa ni tula talo fa nava malo le sui fu mau malangi ma. Usi mai lol fa fonga i telefoni o le solua lo sultasi yulai lo afelo sfurono ale lima tolutasi PIPMN ya Aotearoa. Wauna ia mano si sui tau val New Zealand First o Esther Tofilau te vanga de au palota Pasifika na ia matua ta nga ilelei tu la fono mfufuanga isi ese o loo fa alawi loa mai vai nga fa upfai au le ifai al palota o linei tau sanga. Sa unu o Tofilau o le avano le leile nei mo te kanta Pasifika tu e sui ai mfa atulanga sa o le awala i palota ai o na uwa sui a fai nga fa upfai e le atunu. O loo faa mafai Tofilau le fufuanga le New Zealand First e tale pe ai le pulea te otasi o supermarketi te tele e lua e tale tonu ala aso o sani e faa ititi ai le mamafo le tau le soifuanga o loo fea ngai ai maa inga Pasifika. Fato atali umale pale mea Christopher Luxon mailana malanga malo lo i Hawaii malea nganga fia fia ma usau ni le fainga palota ya November. Nasao Noah Luxon, ele opopolitele ele mawalalo pasene po otongi ele vayanga ale vayanga fa opufaya le National Party isi osu engo manato tangata ala utele. Le ngata ilea ele mafai elangona lele lei mafela matai maiana pa anga langolango le malose ufa atasi po le Coalition Partners ona liliu eselo na finangalo mailana misiona ole toe fa alelea lea ole tamao ainga. Wa mawe su enga sa faya ni tuna Pasifika e toa iwa sulfalo nofo New Zealand toa tele ele iloa aunga po otonga fitinga mo le kaneso o le ovaries. Sa faya le neisu esu enga le universitio ota kongu fa aliaing toa tasi ma le toa lima tuna Pasifika e mafai ona iloa le kaneso o le manawa. E ui e toa tele tuna Pasifika o lo mawalunga ifa fita ulo nefa mai pe afa atusitusa isi ya tunuun. Pemerita maita isu isu oe opolo ofesa Gabby Tex. Ole faale e tonu tele, ole le maua leo fa mtalanga patino mo tangata Pasifika. Ole ole a faale liwai fa mtalanga ye manino. Ne ye vave o ne tonga fiti aile nei fa amai. Ole a fa mtu watu ele New Zealand First e tupe isu isu eva henga le sami ole atunuu. Moni suwa u fa aputu malekasa. E fa aungai te tonu ole atunuu ma awina atu ifafo pe a faye filifilia New Zealand First. Pemalita ita ele a fionga vavasa mana ya Winston Peters, ele ma faya le atunu ona toi fa afitia le New Zealand First. Na ye faya le fa ala wilo a iluma o le fase lau tangata langolango, ile fa ilu a ina o le tauwanga le pati ele a saa. O le fono tele ele Two Drops Events Center in Manukau, ta mawele ava nua o le New Zealand First fa ilu a iona sui tauwaa mo le palota. E au fiali minister mua mo le leipa ya Stuart Nash, Faipule mua mua le National ya Michael Laws, Alfred Naro, Maharete Hipango, Malesa avea mua mua ma All Blacks ya Tane Randall. Faimaile ali i to mai ile tmao ainga pole economist i aukilani, wa matua ofu le lea ofia, oni sui faipule Pasifika le lisi utangate mara umia eve mpale mia, ile sue suenga ale PMN News male Horizon Research, imata upu Pasifika mole fainga palota. Vanu sulpa sene tangate nfa apia mai, eta ua tele i vainga fa upfaile iai oni sui faipule Pasifika. Peita e leise langolango malosi mo faipule Pasifika le faa vasinga ino tangata yao na avia mapale mia. O le taita o le leipa ya Chris Hipkins na silio na mana umia e pale mia ele tolis furono pasene o tangata na taliatu. Suso ai ma Christopher Luxon is fulitasi pasene, Winston Peters is fulu pasene, ma le taita e o le Green Party ya Close Warbrick ele iwa pasene. Fai mai Filippo Katabake McGrath, o le faa solongo fisili, e mafai o na afia i tali me tau nuunga o le neisu e suenga. Ma le tala faa iu? E se fulu ono ministrafa faa utawa inga mai atuno e se fulu ono o lo i aukilani ili aso nafi mo se fono tangatele faa vao maaloa New Zealand mo faa utawa inga i tutono lua se fulu tau sanga. O le fai nga paa anga o le lumana ili inivesi ma faa utawa inga o loa The Future of Investment and Trade Partnership wa a wai fa atasi sui mai Europa, Asia, Saitu Tonu, Afrika ma Amerika Latina tala noa ina la vese o papu i pui fa fata wa inga. Le fa lau tele ina fa fata wa inga fa teko nolosi ma le fa malo si o tu la fono o oloa ili na langi. lo a waifiti ma Samoa le nei fono tanga e moli mau ma mai tau as observers fa ape ma Korea i saute, Peru ma Thailand. Fa mele minister fa atawa inga ya Todd McClay o papui pui eleni tiute non-tariffarious e a fiele tu sa mareiva piliona ta lau fa atawa inga New Zealand ma ole fofo le fa fita uli ole kipo ole aunga lea o nei talanoanga. Samo telefona o le nei yasu munu tereina la tapua inga i inga pulea i Maria Makelita tuu, so i fua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: Tōloko hi atu kua whanongonongo mai a koe he mga hanei ki hata tōla tau whanongoang ke PMN Niwe. Koe aho nei kua mana ki ke whakatu tālai mai tahi hata tōla tau lidia fuma he motuko Niwe. Ne kua whai mga aho he ngahua ke he tau whahi whakapolitika. Koe mga aho nei kua eke ia mō whakatun whono he whanoanga lidifu he whono eke pule ha Niwe. A whakalofala hi atu ki a koe ma lidifu kua Billy Tālangi whakaue kua tuku mai mga aho ke he whakatu tāla he aho nei.
1: Ngaro whara hi atu ki a koe maina. Au e kua mou e mga nei ke tū tārai. I hi a whoki ni ke whakaro whātu ke he tau tangata he motu. Ni no nofo ke motu ko New Zealand. Tangata niwe ni no nofo ke motu ia. Makalili e mga hala ko hoko ki ai. I hi a whoki ni motu nei makalili. E koe... Koe kota whanga ia ko mou ke mga nei. Mōre atu e tolu mo fugu e tau kāhinga hua ke he... Tuanga e whono ke pōre, kamata mai e ngā hua koe tohi kupu e whono ke pōre. Tau walu mwhuru mahiwa. Si hoko mai ka haa mwaya ke pōre. Si hoko mai e mga hane ka haa kua. Mua fuki te kota whuru koe hata ki whono. Koe mwena kamata au ke mga hala ia e tohi kupu e whono ke pōre. E mga hala ia ne whakatunu whono e a... Sem tangilangi. Oi e fotun fono, ko e toi kupu e fono ke pole. Mga hui am silike ka hae e mga hui. Si ho o mai ke mga de e kua boa toa e kotafa ia, ui fili anga he tau e ke pole ni kou tu. Na liu, tuku fo ke hingoa ke wili motu he wili e tau nei, mai na me. Si hai kou tu. Si manako ni e tau, o manako ni ka hae kui fili ni he tau. E ke pole ni kautu, e ingo, e ke mo hata ki whono. O ka tono whono ki maha leo si whau e nilai ni ka lautolo hankoa. Ti sia bihe ka hae lautolo, e ringa whai tuwa mena tosi. E lango matai ke tau whakaoranga e whono ke pole, hankoa whai mga ahu ni. Ni nga hua e ka hae ke whono ke pole mutu ni.
0: Si mai longa whakalahi fōki ke he kotofanga ni hao. Hai ai e tau whanuanga po ke wholua tau tau whakatumitalaanga hao ni whamahani ake ke whinatu ki aise koe e tau whahi tapu kukua e kumale longana mai koe hoko ata hoi ke he maanga no nā ko Perth i Australia. Mai kena ai ke whamama mai e kakano oho he whanonga ia moe matakau humtulu ni ua tu whakalataha ke whono.
1: Koe whakahoroanga ke whanonga ia, koe whakaingoa ika haa, koe Presiding Officers and Clerks Conference. Koe tau whakatunu whono, moe tau tohi kupu he whono ke pole, moe tahe ke pole. Si kuau, moe koe whakatunu whono, ko Melissa koe tohi kupu, moe ke pole mai alofi tuke lau ko tutuli heka. Me watu o mautou ke he whanonga nei. Koe whanonga nei, langataha he tau. Ke ngata ia moe tuanga he tau whakatolu whono, moe tau tohi kupu, si pia poki moe tau ke pole ke watu. Ke whailoa ki he tau whakahoroanga whakawhono e ke pole ke he tau motu. Si... Koe tau tausianga nei, te tausia mai he whakahoroanga ia ni kua mau i UNDP, ke lata moe tau motu. E Pasifika, Sibia, mo New Zealand, mo Australia. Koe wala he Pasifika ia kahan. Ne putuia ki ia Australia, mo New Zealand. Moe tau motu he atu Pasifika, e Pacific Forum. Si hoko atu ke whanoanga ia, moe whailo haki ni ke tau whakahoroanga he waha ko hoko gea. I nga sia e botu, moe haro tolu a tau whakailoanga, jurisdiction reports, ke tau mana ni tutupu he mga hala haka mga. Tunga ia ka every year, whakahoko e whono ia. So kwa wamana ke whakahoko ki tonga he tau kahau. Koe Koe tau se anga ke whailo aki e tau hataki whono, i hea me tau tau kōpū, moe tau ke pōle ke he tau whakahoroanga. Mai tuang ang hanga-hanga bitak ng hita o fifilyang ang hita o kipolis si bihin ni bito o fakaroang e motu kuwa fakatakotak ng gay.
0: Si tola he mahui nga kaha ke hoko atu ke he whanua nga ia whai mga aho na kai am tū ke whilwea fūki mo hato tūlo tau matakai nanga ni wei ne nono fuatu ke maanga nā.
1: Mo moko e tāra ke he te ama muna ki anga ia ke whilwea mo e tau ni wei. Ha kua pui hui e wakarea rene hau ke uta uta tau tūlo e hau ia mune kokoe fukitai wakarea ia wakarea. Si hau ni hai makarele ia, si pūne hui, si kumi mei fuki ta hai makarele muia ke oa i kako mōre tu ai tau mga aho. Ne o monaki ke whiriveia, mo tau ni ue, ne no nofi pēwhi a ho tapu. Ha kua kumi mei lau tōru, mo i loa lau tōru, kua mo monaki a tangi whono ni ue, ke finatu ke whono. Si nākai whakahoko e whakahoranga ia hako tō mui, e hoko atu, hoko atu mo tōru kua awhiawhi pa uri te kaha e aho tapu. Ka kua osi te whakaroanga lau tōru he hora ua. Te he mai tokoronga e tau niwe ne o ki he tapu ki whakatari. A kua mamana ki fuki kaha ki takitaki ki e au e tapu ki anga ke māma he ahuia. Ka kua nā kai pihia. Ka e kumi mga aho lau tōru mo atu ki takitaki ko pepetau. Oia ne takitaki ke mga aho e karisia harau tolu e ako whakamatala kubi mga aho harau tolu ke whereveia mo e whenong si whereveia mo tolu e awhiawhi lotu mga aho fukenei a kaha whai whekau ke o kiai ka e whakatane mo tolu mga aho ia ke watu ke whereveia mo tolu si whakaue mo harau tolu hakoa maiki ke whereveia mo e hukui he whakoe tūwhono ha koe na tangi whono i hea mo e tōi hupu si kai mua hatu ke heke pule e mango rofu tuke lau koe uru mo tō harau tōru koe tangata mbae fuki a rofu tuke lau ko heang koe fuki te ingoa he ni mo te ingoa mo tō hana ka ko heang mo e urumotua haro tolu. Si whilewea mo tolu, patu tāla si piani ko e taha matua whiwhene ne hau ki tau mga kwa moare si otoia foki ke he whakakwanga ha tau tolu ke USB a kua e whaiaonga taonga he USB moia ke taonga o Finna Jackson e ako mai foki ia moi whakau e foki ia ha kua whilewea mo e whakakisi hana tō manatu ki a ngā ki wonga hau niwe. Te whakako e tau whanau he mūtu hala. Neno kono nofo lo tūlu ki wonga hau niwe. Si pēnā e whilewea ang kai tōlonga tō matua me whilewea ki ai. Ki he awhia whia me manako lo tūlu ki whilewea mo whanau. Ngā kua nā kai tūai ka hau whakahoko ki hau tapu tūma ne whakatari me reo lo tūlu ki ai.
0: Whakalofa e hakoa kai whakau e linga hoko e tawala ika mtūru he uta kā ke kai au loa molo mtūru ia
1: hoko tawala ika hako mulu te
0: tataina tūru pia ni hoko magi Wellington ka koe tunga i he talahau e koe wangahau ni we me taonga ni we ko koe taha he hata tūru tau pulutu ne nofu atu ke he motu ne lahi anga hua ke lari ke whakahoho e whakaonga e whangahau ni we whewhe hawa tau manatu ke lata mui wholu tangata hako koe tahe tau whiaonga koe ngai tau whakatakaanga ke lata mui whangahau ni we ke he motu hatau tulgu ni we wai anō noanga ka haki ki sio mai ki na kai ke whakalaulahi atu fuki ke he wholu atau patakawi ni na nofu ai hatau tula tau tangata.
1: E kisi alahi e mga nei e manako, e hongi ki he mga hau niwe. Ha tau tolu koe tau tangata ne no nofu ke he mai mai motu. Kai mua atu fok ki he tau tangata he mtu nei. Ki atu hau he mtu nei. Paro lo tolu, mitaki e mga hau. Ka ko laulahi ke mga nei, koe mga hau ni kaha ke mga hau ke uaki. Kai whakaue ha kolongona fōki me tau whakaroanga ha mtoro ke motu ia ko New Zealand mo hai foki te motu ko Australia, ko hai e to whakaroang, ko lauri mo e whakamakamaka ki ai, mo atu ke whakotofono foki to whakotofono i to motu ia, ke o mui whakarahi hai mga hau, e mga hau me to tāonga motu, si lahi tia fia, he kisia mo atu ke e tau horonga ne kisia mai e tau seanga i New Zealand, e o tōra he mtaki, si pia fungi tau seanga i mutu ne, wala ta ke whakatūmau, ke whakauhoho i tau whakahoronga ia. Tunga ni kisia kaha ke mga hune, tose lahi e tau koroa ne mōa ke whakaako ke mutu nei. Kai tunga ia whakamua, koe whakaako ni kaha ke mga hau mutu ke, mga hau papalangi. Ka ko sia ki mga honiwe, ka kaya mga hone i whakawe kua longona ka habi kia e manako, mwai honge foki he tau tangata tau mtu kehi, tunga i New Zealand, mo Australia, ke manako ke whakako e mga hau. Ka naka i whano noa ka hai mga hau, whano ni ka hai mga hau mo e tau taonga. Ko i ngoi tau mentunga ia, koe lolongo, koe mua hatu foki e wangahau ia ngā hako e wangahau ia kororong. Ke fōke e wangahau ke he tau lima, kua tāranga ke tau koroa ngā ua lima. Ko e wangahau fōke ia mui tau kupu niwe, haia he tau ngā ua lima kua ngā ua ngai ke he mga honei. Mui lari kaha ke tau fi mga honiwe. Ai noa ni koe tau fi ke tau tufunga. Kai tau fi hako tufunga ia ngaha, koe tau kupu niwe ia ne toka ke tufunga ia tunga e waka, tunga e kato ua, koe tau ngaha ua ia kaha ne toka ai, koe tau wala wala he waka, po he ngua ni tau whakahoroang, tau lorongo, koe uhu lorongo paka heke heke, uhu lorongo rongo tapu, inga sia ngaha mai kakana, koe tau kupu niwe ia ia ki, ke mua si ilahi fia fia, ko pisi e whakahoroang ki mga honik.
0: A muna ki lahi fuki tō whakaonga fuki mga hau hatu tūru ki he puhala ka lulumi ai ka hae tau whakamauanga he tau matakupu whono hamu tūru ki loto he whono e ke pole ke mai ke fuki na hatu tūru atu tu hau ke whai a muna ki tū tū atu ki ai a ke hamu tūru atu tunga tau whanoanga ni kua mai ke whakahoku ai ke he mutu nā koni wei ai fonoanga te rifu he fono ke pule. Mai ke whewhe hatu tūla tau tangata ke whanonga nongo, po ke kise atu ki ai, ke iloa ka hake moe matu takianga ia, pesen he nonofa mamao, e tau mtu ke, kai whai matu takianga ke hatu tūla mutu ko niwe.
1: Hei, he mga ho nei, koe whakaroanga kua whai mga ho ke tausi ke whare fōu nei, whare fono ua, ke mai ke whano live e tau whakaroanga e whono ke pūle. Kai hei e ni ka whalo mngaho, hanga hanga mtake tau masini, mtu lākau, whalo mngaho ka nangai kā kō kisia mtake ke mngaho ne, kua hanga hanga mtake tō ai ke mngaho ne. Tunga ia ke whono he pepa tupe ke he mahina e ne ne mōne, mahina yūn si hoko mai ke mahina nei. Se ko whakamori to e pe patupe e aho tōru ia yuroi. Whakamori pe patupe e si broadcast live jaha. Lienga kisia fōki e mutoru e tau mutuke. Ka kua pisi e tau seanga e mga honi. Koe tāne mana ne mo moko ki ai. Ha koe mana tuku he PCN jaha ke he page Facebook haloto. A koe furufuru ora kai tau mitaki e whaaro e tau manatu ne whakakisi he tau tahana. Ke he tau whakaranga ka koe whaaro a tau manatu ai hanga hanga mitaki ka kua eke whakakerea e tau tutuanga he tau eke pole ne whakakisi manatu ha koe whanoanga eke pole. Si mai he kisianga ia. Peo mitaki ki whanongonong. Moe mitaki foki ki ke mōu e tau talahauanga constructive. Tau talahauanga hake e whakahoho, mō e whakahanga mtaki kai ai mtaki ke eke whakakerea. Siku mena ia, uta kehe eo e, ka angeo ke PCN, uta kehe e tau comment mai he tau tangata. Kai ono, mō e whanongonong. Ka whai talakawang si Vaki si from Taki Mai kitao kaya uwa bumo e kisiya ngaya ha kami na fo ha mga hane fo mga hane ke Vaki si pikiya e fono ke puli kami na fo ya mga hane baya mamala ki kitumaw ke Vaki si tumaw mo iloa e tau niwe ne na nofi faf e bisi e tau vrahorang ke mga hane ta ko ta ne man mita ke tau tau mana tu fakis kai kera ka fakis ya ki mo tau to ku buna ka yang hang tak ya me ki fakis kera ko tau lif ha he fon mo ya lo tu lo mana tu ma ye to man ne no no fa lo tu
0: e ko ta ha vala ya ka mo tau me no he ha mo e linga ko la ta ki liu ge mana tu e ta he to mahan ya to tu ki fakis lif e ta ha ki ta ha koe muka muka tua ini ke fai mana tu taulisi maka mai ka pianofo mai tua ai ki si amata e tangata kai mana kua ke tuku atu ke koe mga ahune ke fai mana tu whakaiku hiku puke tau mana tu hao ke lata mai hatu tula tu tangata tu mana tu whakahoho fuki ke he mai longanga he moi whakaonganga ki hatu tula wonga hau moi mana tu e mana kumutu
1: e vrou e mena koe la ia foki e fratu tala ko foi mga hote e nga kai fratu tala ki leo tau mo lei hamtol PMN kai vrou e kolongana foki hamtol tau whakamatala si pia mini ime tau tangate neno no finu sila ni mohelo tolo tau tu tala nga hanga ke botu kai amana ki lahi ke holu ki mua e tau tau si osianga. E mga hau ni wehe tau tau. Ai a fuki tunga e ne isi mai koe ke tau hand sign. Koe mga hau ni wehe ne wha lufai lulumi iai. Si koe onoanga fuki ki mga ni. Ki he tau puroto ki he waha. Mwe tau teka noro kwa nga hua ki iai. Ke tuku ka hai mga hau ni wehe ki he app. Application ka hai ki he mga hau. Ke mga hau nei. Ke mai ke ngā hua hua ki ai ka hai e tau tangata ni manako ke mga hau ni we. Mō e lo tolu mai ke he api ya. Po ke ai e fuki taha tala hawa ngā fuki mga hau nei. Ke tuku e mga hau he tui taup. Ki loto ka hai fuki ke mai longa. Ke hau ke whalu tau kupo ia. He tui taupu ke mai ke kaha ke mōa ke he tau masini. Ka nā kai ni kaha mōa ke he tau tuu. Pihia te ono anga mwne, si a fia lai uke ke pihia, kai kisia kaha ke he tau tangata ha tau tolu whauru he tau mamatua, te still reluctant ke tuku ka koe waha ka ha ko hoku ki ai, kua pihia ne e whakahoranga. Mua hato ke he AI he mga hane, AI boke, IA, whaitarau he tau, kua tau se ake tolo longo, kua ke he tau whakareo, ka koe hingoe mana ke tau whetu tolo e waha, mui tau mena kua hoko mai, ma fisi e tau whakahoroanga e waha, kua hoko mai, kai eto tau tolo ki mana mana tu, po ke hingoa la, e mitak, koe hingoe kerea, mitak e kua muka muka kahae tolo rongo ke tau, ka koe kerea ni, he longona ka whanakonongo dike, kua kehi te whakareo mai hikup, ai te whakareo ia kai o nono tau tolu ke tuanga ke lolongo. Komuna pia tua ni kai e lolongo. Whakareo e tau kupu lolongo ke lata moe fasi ni fasi aki. Kai whakaue lahi au ke tau whakaroanga a tau tolu. Tungana ia e whono ke pole. Koe mga hauniwe ni e whono ke pole ne whakamau moe laulahi ki ai. Ai e whalu tau ke pole ne mga hau pretania. Kai koe mena whakisi mai tuai ni ka hae e tohi whakawe he tau tolu ue mga hau mga hau Pretania mai mga hau niwe kai laulahi ke mga hau niwe e tau whakaurang si lolo mi whaka niwe ke tau hansan ke mga hau nei si aia wa mwaua ke whakapuroa ke pūrangi tau lahi mta ke tau whakaurang e se tunga ia ke kwa tawhanga ne ko mua ke mga unei mai he matua ko ke matakelesi mga ne pahosi mai a ia si hako mai au ke he mamama kisi anga hako whakamua ni kisi a ika hae he koe toi kupu he whana ke pu he si pe he au ke ia kua rala he maha ke tau busi o toka he fe ia ki tu iau ka e moha ia rong e tau ama manda ki anga ki whakafua wanga tunga ia ki he whana ke pu le ke tau whakahoranga mai i roanga ke maha ka e kisia fuki ki he mga hunei wa hok mai tua e maha he tau fuata e maha he tau a mōpi ka hākua, o ki oki mai te e tō mōpi e, kai tuku atu ke tau fuāta, rota patanga, ke au mai, ke tau si tau whakahoroanga, tau pureanga mai mitaki, mai mūtu hato tō. Ko i nei a hākau ne kisi au mai o mōi whakarai, ke tau ma hua ne whakatoka hefu he matua ko he matakeresi, ke unu ki mua mai whakahanga mitaki atu, e pūroa kai mua atu ki tau tangata he mua tuha tau tolu, mua tau fuata, kia pe tau whakatokatoka ranga ia, ni ko whakatoka ia tunga i Youth Parliament, ni ngā ko koe taha i tamang hana, si pia fwoki ne amamana ki anga hako ke ke mo, ke kumi fwoki e tuanga he, tau mo matua, matua fifini ha, Parliament, Women's Parliament, ki tau mo matua ha ke moi, ki ilo e lo tolu, na pisi e tu whakarang, tau noa ngai ia ke mga nei, ke ha ke tau puhale ia, ka iroa he tau tangata, he motu, e tau mena ne tau tupu, tu mai ke fuke lo tolu ke lang matai ke asi ha ke anga. He tau makua, pu ke tau purenga, ke ha tau tolu motu. Ke rea e wha ai iroa, ha ke beini na iroa na, tau mena na hafonga kuna, tau mena na hafonga kuna, ke mga nei, ne lari whakarahi ke, ke koe tau mena ha tau tolu, tau mani am tolu, ne na nofi ke tau mutu ke, koe ha tau tolu. Ka tau se tau pureanga, e mai langa fōki ko mtolu koe tau niwe nene nofi he tau kawia. Ka e tarahawanga ia, ka e se kua monu e na mtolu e nono fie, nono fōi. Nono fōi, si o mai ke vaeva. Ai furu kōvi, ke he ka mtolu a nono fō ke tau mtu ia. Monu e ne ke tau ngahua, ka ue ke tau langa matai, ne vea langa matai mai ke mtu ne. Si a mamna ki ne ke tū mau, e whakapisi e ngā ki bihia, e tau tangata ni we, neno nofu e tau mutu ia si bihia ni mo motoru neno nofu. Koe whalu e tau mutakupo o whakatu tāna motoru ke, ke lata pai mutu, e, e langa mutai aki mai ni ngā e ka ewa tau lisi maka mai, ke whalu ma hape. Tau koroa moa mai i New Zealand, moa mai e tau mutakau e lalolangi, tau motu e lalolangi, ne whai langa mutai ke tonga hua tau tau. Whalo mana tu bihia. Wa whakisi hatu mga mene, kai whakawela he mena. Ke mga hapua tuku mai ke whakatuta, rangi tautana. Ai yosi tautana. Kai whakawe ki au. Kato liu ni ke matutaki ke whalo whakaorang. Ta whakaorang ni ke ni mea. Koe pepa ne lonsi mtolo he, umai mtolo he, mga hukuwea kwa mwani. Tolo he mtaki he. Si amana ke au tunga ke tūtana tawa ke whakatoro ki mua. Ke tau se e tau tāla pihia ke tau mātua ne nonofi motu. Nā kai ni koe motu ne kai pihia ke tau motu ke motu ne nonofi a mtoro. Ke mō e tau tāla hāko mātua whakahanga ne ke ngāro hāko tōronga. Wa ngāro e tau tāla mō e tau iloanga lau tōru kā ke iloa e atu hau anuiha. Si o mō i whakarahewa kai kua tau se fōke mtoro ke motu ne fia fia lahi, ngā hua mai iai, ngā hua ata mo tōru he teiki, ke whakambau e tau tāla ia, lātu mea tu hau. Tau mana tu pihia, kua karea vātu, ka e whakaue, arofa ke am tōru, ki tau tangata niwe, ne nonofa, ke motu ko Australia, New Zealand. Wa mana ke kia tūmau e, arofa ke tua, ngā whana ke he, hana tau, langmutai mai tau mo mui, haka waha mkariri ane kukulke, mkariri fo ke motu, mango mango e fonua, wapihia kai talaka wanga ke waha alnino e mga ne, kai haku wakisia, mai longa tua hitu tanga te motu, i tau mga hala, waha tō rā, waha tō tā uha, waha tō a whā, kua ilu ilu tu tanga te he nono mai ke mou e tau langmutai, i liwekia ke tau mga whaua mai e fonua, mai fōki he tōwhia. Ka ui lahi maina. Wa whakatū tāra ke he.
2: You're now listening to PMNUA.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai, ko lorongo ia ke whamawhana mai hamu tōlu a tau whanongo mai ke hata tōla leo taongo o ata tōtō mune ke he hata tōlu a Kapisinga ko misi mai Sydney ko ia ka whalawhala mai hala tōlu a tau news ka ose longo nei tō whanongo la tō ata tōlu kia ia ko misi mai I Sydney, Australia.

0: Angela here together to Kapisiga Kombakalakatani all the way from Melbourne, Australia. Malolong at the way he pulled upon me.
1: I've got a lot of lahi at your kai maluf go ilahi kehe a fiafiku a filivia mai e masingungu e sino taunga hua he aho kai moha e malu. Go iki mu he tua ha liliu ke filevia te turu ke leo taongo niu e ne ha te turu ne whamahani ke filevia ke he taua fia fiua. Kai mga hone ki ta atu tau ka lofa hofi hofi atu ke mutule to kaunga hua he fahi leo liti o ke a kai ma whama bliamu fingita at ke a kai ma amafkau elahi ke hawa taunga hua mitaki. Ne fa matutaki mai, me fa faka mafana mai, kauelahi maama. Tu mau ke malolo e sino hao, me lot matala, ke matutaki me reha tutula tau community tu tangata niwe. Tai mua atu fuaki kia koe ma ina ngalo wakaafi, hako e fofou nei kua ute koe ke leveki mai fuaki e leo taonga tuturu. Ke lilifu ko inga mokole, lolokini pavihi, torinda heka, muatu fuki, ke koe maluana penion, he fa malolo ke matutaki mai mo mauturu fukawela. Koe tau mga honei ha mauturu, tu mau ngai e malolo ha mauturu, koe tau tupuna ha mauturu, tu mau ngai e ni halau tola tau malolo ka tahe mena koe makalili. Fruala lahi falu mamatua ne fa wato lo turu ke fao fao. Tau sino atu ke tau swimming pool ke mitaki lahi tau tau manatue ke o ke fao fao tau sino. Mitaki tau swimming pool is more like a massage tau muscles e sino. Kai tai muatu fuki ke tau mga fawa ko whakatutuku, ta ate tau whakaalo falahi ke mtule tau mga fawa ke whakamafana si e tau loto, ko mtule ne katoa toa tau ahawhanau, manuina mtule tau ahawhanau. Tala ke mtule community tau whanau niwe, he maanga mtu nei ko Melapuni Victoria, tu mau ngai e ni ha mtule tau malolo, moe aila fai mena kehe ia kua kehe ai koe tau group kehe kehe tu mau ngai e ni halo tula tau whewa tat poke tau whewa golf poke tau pele fuapolo sea tau matakau kehe kehe tau community hatu tuli nei tu mau ngai ni halo tula tau youth tu mau ngai ni halo tula tau activities he tau whai tapu. Koe Kalesia Uniting Church St. George's, tu maunga ia fuki, e munuina me malolo, na kai hoko atu ke ahatapu ka mole, hako e tau lavelave kai tu maunga ia ni, mo e tau e Kalesia tau mga whawa, ne whahaha kia e tapu kianga, tu maunga ia fuki ni e tau malolo sino na kai naka ilahi fuki ni te tamatala ke whakailoa atu kai tūmau ha matula tau malolo fukau ilahi. Mo atu fuki ke matule tau whakataongo me whakaselinga mai ne whanongonongo mai ka alofa lahi atu ke matulu. Ke tau mga whawausi peta mo che ke lotkaina i niwe me tau whanau maanga katoa tau lilifu e motu ho hofi atu ha mautula tau whakala whalai ke mtulu osi o ko mai ke motu ko Aotearoa e namo anti tu tamatoa funaki ila sale me whanau ela mo veni me tau whanau Sarah Marie Pena Sifa mo Crystal me tau whanau Sam mo Carl tau mga whao katoa whingita whakalahi atu ke mtulu. Pia fuki ke tau anti ko Liu Siakia, mo Sally Alefe Brown, ka alofa lahi atu ke mua ma tau mamatua, ma tau whanau. Taku tau la fukula ko mo ti, ma ilina, ma hina, i pola, peti mo roof, ma tau whanau osi whingita atu ke mtulu osi pulupulu ke mafana ke tu mau e tau malolo. Haku tau ka pisinga ke he Clan 60, pulupulu ma matakau ke tu mau e tau sino malolo mai ma whana fuki. Ke lata mai tau hamtula tau asianga tupe, hangawa tu ke tau halatei, e tau mahina i mua. Aku tau ka pisinga, whakalawha atu ki a mua mahiwa, mō pasi tuhenga, pia fōki ke tau whānau, mua atu ke hako tau whānau ko Harriesa Christian, Stephen Kula, Michael Payton, Sam, Skylar, mō kia. Pingita atu maha ko tau whānau, pia fōki ke he mutu nei ko Australia, kia koema misi ka Saturday Sydney, pingita atu kia koema misi, pia fōki kia mua ma Max mo Gerald, ka lawhala hi atu kia mua, a mana ki ni ki Filivia ki tau mahina i mua, ka mai, ka mai a mua ke ewa ewa, mai ma Max mo Gerald, pia fōki ke mangana i Brisbane, Trini lakatani habili tama mo Joe lakatape tu e toa, whingita whakalahi atu ki mtolu maha tau lafu tau mga whao katoa. Pia fōki ki Perth, Pepe Liva Yem hawe ka Lesia, ka lofala hi atu ki mtolu, Crystal mo Mia mai whanau, ka lofala hi atu ki mtolu, tu mau e tau sino malolo, mai tau liungi mai tua ki atua ki tau manausi. Pia fōki ki a koe muatu ki a koe malu ke hawa malolo ke alahe pō ke ngahua mai matu taki mai tā mai tau kofi. Whakafurufuruala mai taufi fōki tau leo tau tūtala matu taki mune ua hau malu ki he pōsi hoko ki whakausi he pungi pungi a pungi ko mawehe atu hane whai au ko make lakatani anei ko a Ma mehe atu tō flevia tō tūru ke tau aho whai tapu i mua. Koe nei a. Manuine pō.

0: kuwi mga huni kuwa fakatok kay tau taha pakatutalanga may he matanga huwa matua bukuina ne kuwa tau si he matakaw
1: kuwi ingo hako ko siyo na paya
0: kuwa tau ne tau si tau fakatutalanga ne we tau tupuna niwe na nofu ni silani kamate he tau afe ua ua fulua ua ke frakise manatu ke halotolo tau mai amanaki ke frakatoka atu taha e tala he fahi tapu ke he atotolo a whakaholoanga nei ke pia mene niwe
1: we tau fra
0: tutalanga he tapu nei mui atotolo matua ko sione paia
1: aia he raro kerkeri he paria rohe ne hake harauta ke hifo ke marewa karele. Hai ako whanau anga haku hai. Ono ke he fitu e tautau hako he mui si langa ki e manga whaua. Hako e matuatane he matuatane hako ko i tangata o sere, ko kumitau. Mo e watu e maturu hiki atu e nanofu a maturu ki a sere. Nanofu he kaina na kumanua. Ni ko ilo he to tang dau si ke ho kom bai ke to manga noi a manga ho ia ne ma se ai ma tu tu pu na ta ni ha ko ling a fit to to ha ko mui na ka ki si au to ma ma tu tu pu na ha ko ma se mu a e ma tu tu pu na fi fi ni ha ko si ma se mi e tu pu na ta ni ai ki si au ra ua ko ma tu fi ni tu pu na ha ko ko fi ni ata a manga fo fo lata ha me ridi fu fo feo ko kontiki ko e great grandmother kontiki a matangi moka se hina me tau ke mo finiat ko e matu fi fini tu puna ha ko e watu anga i ha mo tau sino tau ni mai ke to manga hoia i hoko mai ke to manga fo mui ke to tau ta ha fe i ve se o me volu fu maua ne tau ka e mo tau e motu ko niwe. Ka koe hako mui, ni lohi ke tupu hake ke maanga ko awasele oni oni pata. Koe maa hara ia, naka i tokoronga rohe. E tau whanau kua munuina, e tau mo matua. Toko ngā hoa, e tau whanau kua munuina, e tau mo matua. Si ke sia rohe, e kehe kehe. Halau tūru ni tutupu hake mai he ta mamatua ni monuina. Mai, mo mai i halau tūru ni nā kai, ai piheu nā kai monuina. Ai, ai maua kai maui tunga halau tūru ni monuina ta mamatua. Ahai ai e tau mena kua no nofo uka ki ai e tau maui. He tau hako tau lewe ki anga he tau mamatua ki tau whanau. Whaurua mamatua, kua totonu si totonu lai. Whaura mamatua, wāre si wāre lai. Si mou au he moui, he tāman ne tupu hake, he tau tupu mai, he tau mamatua, mahani wāre. Mahani wā wāre. Ea, mou au he moui ia. Ai mou a e fia fia. E ke he hako moui, he maha tāma. Hako mena ni ka hepe, ka tahe mena ka hepe, koe whahini. Koe whakaakoanga nei ngā he tau mamatua. Koe whohi. Mehene ki ngā halo tūra tāra hoang. Koe ako nuki. Ke maua he tau whānau, he tau mahani tutunu, mahani whakalilifu. Moe tutuli he tau manuina. Koe mena lahi aia ke he tau mamatua. Ke he tau manghara he tau, he whaharoto he tau tahiawe hiwe seu lima ngufuru ke he tau tahiawe hiwe seu ono fuu, fitung fuu. Koe mena lohi e tamo matua ni onono ki ai, koe whakaakoanga, ke anata me tau whānau. Mo e manako lo tō, ke mau he tau whānau e tau roto matara, ilo ilo. Ke mau e tau munina, ke anata me tau manga whaoha. Si koe onono anga fōki ke he lewe ki anga e tau whānau, ko ia e tama uruaki, poko tama le lohi, ke manga whaoha, ko ia ia ka whakawhiwhitaki. Siko au, koe tama urua ki au he mga whao ha matoru, to ohi e wha matoru. Ko au e urua ki tama tāne, siko e wharana ke ni e tau rua fuhako ki au. Oe mui tua ke tau mena ka tau isi au. mori e lohi e akunda ki ki hakau kai rongone o ke te mga whamui mo te mga honai ngā e koe wharu pohara ia a si pehe ina ia iau mana te au inga koe whakawasianga ne rau wai e akau he uru hakoa koe mga hone ua furu ma whae to tau haka mui Sika kamaramana tu gai ha e koi ke akunda ki ngai ni he tamu matua ha tauro da tauro mai he tamu ngā hori hiki ai pese ni ko more e ufu matane pai whakamana tu tauro vi o e kwa pūre te o gia nātai ku tumba o ngai ni e hata ki ang mai lewe ki ang hata mo matua hai a mana tu ngai au si mana tu ngai au e au fia fia e no nofo mo tauro ki rau rau ki kai si ngam na ifi rau rau haki rung na kai ni tu Rau rau kapa pāra ngā he, ngā tūnga tōka kere kere he te men, sina nof. Sika ofu nō nā, me ko pātai uru, pātai a kau uru, he matofifini haku. Sika he kata me he vāre ki au, ko e kakānu, hako rongana tāra, ko fai kapisinga fifini te jau. ai manako te matua hanko ki pē, ko fai kapisinga te jau, ko manako ni ngā, ke nofo he kaina, ke nofo ngā ua, hako a... Mawa te au e ngahua whai aonga mga hoia. Ko mawa te au e ngahua whai aonga mga hoia. Ko manako ringa to mwatu hako ei. Noho nao ke lewe ke raua. Toka to tupe ke lewe ke raua. Kamata e aonga hako he aonga ko tufukia. Aonga tufukia he tau tahea fe hiwe se au lima ngafuma hiwa. Lima walu, lima hiwa. Lima ngafuru. Ko whenatu te ko hawhangi aonga i o lau he mga hoia. Kai kamata he aonga i tufukia i hako a whakakoanga. Hako tu whai aonga i mga araia ko Rangi Wiliko, ko Rosetta, Tānita, Fuinera, e to whai aonga hako he aonga tufukia. To whenatu ke he aonga i o lau. Aonga i o lau, hako e mwai e. Seale Mesa, ko Willy Peck, ko te whaiaonga mei hākupu ia, rāonga tā seane o mei whaiaonga ki Liorau, o Meskulana, o Lisi Lee, Masiniua, moe matota ane hea kako foto, moe wharua whaiaonga foki. Aia, manghara ia, ke tau lima fū mataha, ane whange aonga i Liorau. Whinata he aonga Liorau, ringa, ke he tau lima o furuma hiwa si hiki atu miao ke aonga i Haramhang ko ka matatik hai aonga i aonga tokorunga mo ia Rufuara ni mui hako e tumaha ke he mahang ke he manghara ia longa tonga hua tonga tonga hua nupia tau umusi tau se umuponga o tae do whare Ia linga ki sia fōngi mtoro tō whare punga nara honga aia. Si kai whare umu punga, kai whare punga whaka hiko. Le tāo e motoro umu si, ki tau sia, kai whare a masini o no sā. E palitoa, kai whare whaka ausi aia. Kai whaka ausi angana ia ngā mea. Mongone toa e tō a whāra lohi. Ko hiki di ngā e tō whare, si kai tā e tō whare punga he mūia. Ka kwa tāna e tō whare a kou. Hako tarau di ngā mea ko tō whare a whā. Kai kisia e mahuinga, moi e mahuinga he tonga hua, pihia tonga hua, he tau anga whakamotu he tau toru, wa ngaro he mga honai. Koe tau seanga he tau tau e umusi, tau umpunga, moi nupia. Koe nupia, koe tau mga hua lalua he toru, haia he tau puipuianga. Pehe ngā tau whakatufono ngā po enroa. Ahai e tau puipuianga mo tau whakataupuanga. I mai ke kā ke tau mea. Ahai e tau mea ko nā kei lāta ki tausi. Ke tau mga hoka tausi e tau e tau ngahua lalohia. Ka tau e umpunga, poke tau e umusi, poke nu e pia. Ahai e tau whakataupuanga. I mai ke kā ke whakahanoa. Hakamuna ka whakahanoa. O aiti mitaki ngā e whakausianga he ngahua, tunga e pia. Ka whakahanoa ni e tangata ka ne nu e pia. Tunga be ai mai ke tangata e nu e pia ke momohe me hoana, po ke momohe me kapisinga hana. ke osi la pia e lu to mai kare kai ke ke ke sia ni e kerea ke sia ni ang har he tanga dia ke pia ka horofa no e pia si lo ni e fao ha he manga fao e ko patu ko ni lu pia ai mo he mita ke patu ya mo he mata wa ra mo dia e po si horoka horofa bia pia ai ati mai ko tong pe ko puke wo no ni ai ka kan ka ai ke ko ka kan no mita ke pia o ya ya I'm talking about the new appeal. Ai matu tagi mai e ma fa mui ha ko role nole lo hi ang a tamai tu ang a tamai ki loto he mot si ko lo hi ai mai maron ai do ang fa mo tu hi ha do tu ko e ta ha ki si ang an di fo ke ha ko ka ke to me na tu pu ke mang e ma ha ra ia ko e hiki anga e whaletop e tau whaitunga ne ua mai e tau wāra e tutua i whakamua ke he tuanga whaletop e mga honoi si manatu au e he mga hoia lahi e tau whetok ne lahi e wahanoto fuki e tau tangata he maanga kakamena ne ke si au ki ai ko ro tolu ni ka e tau rof, tau matakai nanga ni, mai mga whawataha, ne tau whetoko, ha ko e hiki anga ia. Whauru ni manako ke hiki, whauru ni manako toka ni e tau tuku anga ia, e tau mamatua, ai lutu. Ke oi, lahi e whiutaha ki tāra, rong e tau whonu, ne whakahoko, si ronga fuke tau manamana tuanga ai fia fia he tongaronga he tongata he maanga ke mngahara na. Koe kisi anga ha kong ha. Ua ni mana ia mitake, moe naka mitake. Koe whakata, koe pehe tongaronga ha ke whakata, ke whakapura he mare, mopere to whanau. Ke tunga e mga honoi ngā aifi whare ni tuoi. Ai pe he taha whao ngā ko ingoi e pere e ia ke to whanau. Ka e toka ni tau mamatua ni kua tonu, haro tūra to tonu anga. Ua lutu, koe oke lutu mha, ka koe whaiko anga ni, kua mou ni mo hiki, tunga ni mana koe, tokoronga ki, tunga ni ngā e ronga e iroa to tūru, ka tokoronga kotaria, kotaria ni ka, pese ni kua italia e whal, ka ko oni ke fa ko torong ko mahara ia nga u fu ma toru fu ma fa no to ha ko mui mahari ni akwa ko ia Solomon ko ia ko akwa ko Samoa ke mang ko avsele oni ne pat si ma o foki ma lo lo hi foki u mui yang e akwa ko ke hik e to tonuanga e tau matua. Lohi e miha, he maanga he ahoia. Nā kai taha ni aho ni mōmō wai puke hiki ai. Kai ringa koe whae tapu katoa. Ni hiki ai, si kisia ki ai. Whārunga hao mataku toku. Moe a mamunaki, moe pehewai oi, whae mena ka tupu, whae mena ka tupu. Koe hena mena ka tupu. Tō maraia, tō maraia tō whao ni talia. Tō whanga mena pihia. Kai mangao ni aku hake inga ha, i mōri whāro maka, mau ngai e nāmu, nāmu tā ngāta ha e whāro, mō e mua atu ke mangao whiawhi ka pūri, i hau he matangi hai nāmu paku ia ke maanga, ke hende nāmu e maanga, siko mangao ia fōki, ai mai ki te, ai o whāna tā ngāta, inga sia ne mga whao mena nofu tuk tuk aina, nofu mba tuk tuk ni ngā. Hako hingoi mene ko e la ia e mene ko tupu. ke mo tu ni we ko mai ke ke ok we li wo ko ta ro tu ko ton ti ha ye fo ke mo he to ko anga ye to mo tu ha to tu to tu pu na ha to tu si on ma ta ho ke ok ha ko tu pu na fi fi ne ke fa he mo tu fi fi ne ha ko ko ma he ma wo ye ha na ko me na ni ha ko mo na to ko ta ro u kisi o ma wo ye ha ko na fi fi ne u ku ra ha ye mauhan kau tar kita tu, faham tar aku ni mengha kita tu lah, kau ini faham aik siam mata adam ni, kalau nak tar nak ha, aku ini faham yang mahu kita siam tun kau beri, kau tu lah aja, kau tu lah, kau fun, taham ni mana tiaw, kita ham matua mengapa angkor aku kau hari rup. Aku hakik fokin punya fan. Si airu yang kau fikir tahu ngaji mengahun ni. Orang itu tara. Si orang fan orang airu yang, ini mereka yang kita tahu itu mereka bihia aku kisianga. No fomo tak tahu kau fokin lah mengharai. Aku yang mengharai ngah. Airu amu tua lah yang mana tu angah aku kepihi. Oh, faham tak kita angah kita mana tu itu amu tua. Kau orang orang fokin yang tak tahu. Aku liwak. Alo tulung ha ni ko tupu hifu ke fungnua. Si ko ya fungnua, ko ausi hifu ka munuina ka ha. Meliongi, ayo ko tamutukutuku hanga hiya. Kai hoko ke mga huamui, ko tau haangotong ha, tau rofu, mai mga fawa. Ko liu limit mafora, ko mafora ni hae tau minawasi. Si ko hiki hanga hiya, hitau fale topu ni uwa, haka minawu e fale topu. Tahap ini terpulohi, si tahap ini terputus. Kalau ini terpulohi, kita tahu kita anggap bahwa kita ia kita waktu terpulih terputus. Kui fakakuan kita ufano ia he neoh he awangalut. Boy terpu kita fuki terpu he har he fahit terpu tuah terpu pung ha awalut boy awalir. Kau kui hiki anggah ia he mengaku kembali ha ekisir. Isi ada kai fufuora, aku hatta mai kita kai kita hafah lagi orang tu kisi ambai tu ngai fakoi giulau, ai kisi apa kamu hai bau tu boleh tap, mungkin ulu kata boleh tap, kisi ada kai giulau, kisi ada tempat nua, pak kisi boleh tua ki giulau, pakuan fufuora fuk, tu muka kau ni ai kisi apa kamu, pihak hai itu mana itu pun boleh, itu ngahu hembang hai. Tahu tak ya fikir si orang furmata orang bawa orang furmawa ni kalau yang orang polisi kagutam kalau orang mahu yang kau kau TTC i mana i halamhang si kagau uet tu si kagau fayau ngau mahu itu himoya si kamera yang aku fayau ngaku kau menghari ni kalau he Frak of a young, kui tai matakau, fenong a motul, it of a young and you, fenong at a motul, ki tong, a wabo, lokarofa, samoa, fishy, to liwa to me, e to tie a fe hebe se on from batul. What a motul run off is samoa. Waktu motor me matua aku ko pope tarang me hana han to fum waru motor itu fya ang niwi ni waktu he fenong ia si ko tau ha ke tau ono fum fa ni kamatai e ngahu fya ang ha ko ke ang li ro Kamu tahu, tahu ia ke usia tahu tayar hidup si orang pun matah. Mau eh win kehau keh motu konisilan ke fakarulohi elot matara keh pohara fakaku yang hau parangi, yang hau kewaki. Ia, awak mai motu ke kamu tahu, tahu ia si nonofu motu ke mangga kuling tuni, mai tungane kotu kua. O Harry Douglas. Ai hangang tak. Aku tau mo mo hi to fano. Ma mau me aong ke o to fano gi ai. si liu mai lo tor ki wi ngara ka no fo hi fo wi ki ton ke fa ka ton ton ha ko to fa ka kwang ma ma tau wi to wa ro fu ma tolu ya ko fa ko si ha ng ha ko wi ki ton e Victoria University ka liu mai me ki ngara no no fo ma tolu e ma ng ne ko ngara moi amam na kyang ke liu ki ni wi Om nagrelah ke diliu. Hakau mo he kotof ha. Ai ai fe yom na kyang ke no nof. Ka he ha yo ini to fe ke ke yo ki ke mang harana. Na kai mai ke ke diliu wat. Ha koi manako e fa to fono. Ko ni ka ka di wat. Ka e manato ke ha ka mang fa ke to ke mang fa ha. Ko ho ke lewek. Audio ga me making great can hawk if my time ah ke lodi lodi yo pokoi mo na kayo ho munui na ke yo kyot ha ko mana ko yo ke liu ke mut feel ta ta lan yo mo ro to ro ha to pule for the phone kai for hiku si fo ke ne yo ka ha ko ga hua pe mai ni kai li wang to ta ke he ko to fang si mana mana to for mu ai ma fa ha kai fa mu ye ko to fang ya si fo ki ne ha ko ko to fang ap yo fo wi ko no fo ifo ne ke mo tun dai ki fo to no fo me ha ko ma fo si ko no fo ang ai ha ko ke mo tun dai ko ni si lan ni to mba ye mo to ke mo tun dai ai fa i ma na to ang ao ke be e to fa no ke he mo ni wi mo ye ha ne no fo ni wi ai fa i ma na to ke be o he to to hoko mai ta mong to fano ke heo i niwi. Koi manatu nao, onofu nao i niwi. Ronga mena kane e to tala rongona, ronga to tomo toku toku ang, uo to fe fe ranga hau, mo i ma fisi to pele oa, fi to to rongo to keri tangata, ma to kai ha, hau hau mi taki nga ka hau ke himoto nui. Ea koi to mai mai na anga hia hei, nakai mana ko loi ka ke ho kai ho ko ngem ga ne ho ho ke mo tunai si ki sia e ai ke ne ka ke tung ni longo ne ki ai mo tung ni ke ke ke to wat ka ko mo wi ha mo he manga ho ia ai hang hang tak ha ko to no no fang si mo to ki sia hang ni ha ai tung he no no fe ni we ka to tur I feel like Kehendi, Kehendi had moved him out here. He no nofo, with a manga fawn. Kakata, he may hook hang and hang, where I muka muk, relieve him mut. Kai lord in the air, him out here, I going away. A few young and high aching, he don't move. She got very two, a molding had a cain, she no nofo hifu. Kakamena kissia him to manga here, I. Parolo e toni ke kumila o matai ke o ke o ka tong mua ke to pahara tupi ha kom lafi ai mama e toni we ai ro ko e puhara fe ke mua ro tu ro to tupi to tupi faro fo to tupi long matai he fo fono tong to benefiting ha to nga hoia kwa hu o to nga hu ke nga hu ia ke long matai nga hu he fa he to tupi kamata nga yeng ho ha ko tu nei nga huwa ao ke ke lang ke to tu pe lang matai to benefit pension and benefit him ao i ke lang matai si to lang to mo tai nang ai ni ke to ni we ho ya ai ki si ai to he to ai lo ni ga ko ta ai tanga ai lo ni nga huwa he office ai si ko wang ai him ao ho ya ke ku bi lang matai ko e mo ni kamata yo ai fai ai lo ni fu ko ta ha ni tanga ta I learned in a hua kuo. He may now, but a good talk. I'm a fanasia, I have only Tangata, I learned Tangata, Tangata Kilikuran in a hua officer, got our power and use in the officer. How come we came to night? Fear, movie, how come off to night? I could live for you. I could live for Hack. Ko li fu am to li fu eto ni we he motu nei ne saka fika o ki a ko ta hainga a ta ni difu pa ko mai ronga to korunga ha ka ai mana te o ko mo yo ke ha ko maro ro ni mo yo ha ko maro ro ha ko tonga hua ma tanga te ni we pi pa ko mai ronga yo si pa ko wi ro yo ko au ni ke ko to fa ya a mai he ya ko to we a fe un fun ta ne mo wa yo ko to fa ga ya ko he ai lo ko hen le fa ka ni we ke fa ka ni we o ka le fa ka ni ka ko m m n m n z m member of the New Zealand Order of Merit ai fa hingo fo ki fa ka ni we ka ka ko hingo ne ai ka fa u yo oi mene ne be yo ai ko e ko fo mai rong ha ko fo mai rong ha don ni we ni fo ki ha pi hia e ha ko a mui mo yo mo na ki o ko hingo e to e to mena ko a mai ke he to fa no me to tu ho ke to ma hi mua a ke ma tu ta ki at e to a ang mo e to ma hani fa mo to ha to to ko ta ha mena ni fa ta ki anga fuki ke he to tu ho ke mo e ma hani fa ri di Mahani whakarilifu. Aif mehe I whakarilifu ni he tau mamatua hoko ia. Whakarilifu he tau nangata osi. E loa e mahani. Mui whai mahani ni. Ako taraha. Taraha wanga mau ia he tau mamatua. Ai mita ke iroiro ka nā kai whai mahani. Mita ke ne ke whakapiki ua. Whāno whakaratahani e iroiro. Mui mahani. Mahani ia kai mahani whakarilifu. Mahani o maom fikapisinga ki koi koi do mena koi do mahani ndi ko ana te ki to fando we are to hope ke matu ta ki mo mu to ki ai ono no ro u a ono no ni tanga te ki ai ni ka ono no fuka lo lo ono no fuka lo lo u a pe he o mo nui na na koi mahani mo nui na mai to tanga tau si simbanat ko e fakaveanga he mbui he tangata niwe ko ia tua. Mana tua hea o he waha ia. Ei fia whanau he topu. Kai whanau ni. Ko e taha mena ia. Kai whanau he topu. O rau te he kākau. Mana kōrahi ne tunga matua ke o he tau topu. Hi roa he ngā umdai mana muna tu. Ko e whanau noa nā waha ia he topu. Kai ima tau kai roto ke bē. Ko e topu nā mena. Tā wārei he mbu hi nangat. Kai ko e tau whakākoanga he tunga matua. Tau whanau. Whanongono. Whanongonong, si mumui tua ki ai, ua pehe kua ouro whaansone te te mene te fuakau, nākai. Whanongonong, si mumui tua, whiwhitaki, si tause, wangahau e tau ngutu, ngahu e tau lima, taha mena fukia, ko he mui, he niwe, ai mai, ai wangahau noa, kai wangahau, si ngahu e tau lima. Be happy. Fear, fear. Whatever comes, just fear, fear near the Mahos. Move here, go here. And go to Pahuhu, go to the other cow. Go here, and need two more be here, Maroro, Hako, my. I make a mowing for what the Pohen or Hako, you know. The Bill go, I just take each day as they come, one day at a time. Kwe mui hako ia. Tahai aho he mangaho. Whatever come, kwe mui tua ni ka. Kako minarohi hako. My God, my family, and my mutu. Kwe pehi anga ia. He mui hako. Tari mo he mangaho ni. Tosi ai, ke hoko mo ke mangaho ni. Kwe hako atua. Hako mawhawa, me hako mutu. Tūroi. E pena ia, ke tarahau o keo hako mui.

0: here to get a tour of singer ko makalakatani all the way from Melbourne, Australia. Manolo nga tawe he puli po ni?
1: Ka lawhala hea tu ya kai maluf kau ilahi ke he afi afi kua filivia mai e masi ngungu e sino tau ngahu he aho kai moha e malu kau iki mua hea tua hako liliu ke filivia te turu ke leo taongo leo taongo niwe ne hata turu ne whamahani ke filivia ke he tau afi afi ua kai mahone ki ta te tau ka lof of hofi hofi atu ki mutu le to ka nga hua fahi leo litio ki a kai ma fama briamu fingi ta ki a kai ma ma fka wela hi ki hawa ta nga hua mitak ne fa ma tu taki mai me fa fa ma fana mai ka wela hi mama tu mau ki malolo e sino hau me lot matala ki ma tu taki me ha tu la tau a community tu tangata niwe kai mua atu fuaki kia koe ma ina ngalo waka afi hake fofo nei kua ute koe ke leveki mai fuaki e leo taongo hatu turu ke lilifu ko inga makule lolo kini pavihi Torinda Heka mua atu fuaki kia koe ma Luana Penion he fa malolo ke matutaki mai mo mauturu fukawela koe tau mga honei ha mauturu tu mau ngai e malolo ha mauturu koe tau tupuna mauturu tu maunga ia ni halo tola tau malolo ka tahe mena koe makalili fula la lahi falu mamatua ne fa watolo turu ke fao fao tau sino atu ke tau swimming pool ke mitaki lahi tau tau manatua ke o ke fao fao tau sino mitaki tau swimming pool is more like ke message tau muscles is sino kai kai mua tu fuki ke tau mga fawa ko whakatutuku ta te tau whakalo falahi ke mtule tau mga fawa ki whakamafana si e tau loto ko mtule ni katoa toa tau aha whanau manuina ha mtule tau aha whanau tala ke mtule community tau whanau niwe he maanga mtu nei ko Melapuni Victoria tu mau ngai e ni ha mtule tau malolo moe aila fai mena kehe ia kua kehe ai koe tau group kehe kehe tu mau ngai e ni halo tula tau whewa tat pake tau whewa golf pake tau pele fua polo sea tau matakau kehe kehe tau community hatu tuli nei tu mau ngai ni halo tula tau youth tu mau ngai ni halo tula tau activities he tau fai tapu Koe Kalesia Uniting Church St. George's tu maunga ia fuki e munuina mai malolo na kai hoko atu ke aha tapu ka mole hake tau lavlave kai tu maunga ia ni mai tau e Kalesia tau mga whawa ne whahaha kia e tapu kianga tu maunga ia fuki ni e tau malolo sino na kai Nā kai lahi fuki ni te tamatala ke whakailo atu kai tūmau ha matula tau malolo fukau e lahi. Mātu fuki ke matule tau whakataongo me whakaselinga mai ne whanongonongo mai ka alofa lahi atu ke matulu. Ke tau mga whawausi peta mo che ke lotkaina i niwe me tau whanau ma anga katoa tau lilifu e motu ho hofi atu ha mautula tau whakala whalai ke mtulu osi o ko mai ke motu ko Aotearoa e namo anti tu tamatoa funaki ila sale me whanau ela mo veni me tau whanau Sarah Murupena Sifa mo Kristo me tau whanau Sam o Carl tau mga whao katoa Whingi te whakalahi atu ke mtulu. Pia fuki ke tau anti ko Liu Siakia, mo Sally Ale Fair Brown, ka alofa lahi atu ke mua ma tau mamatua, ma tau whanau. Taku tau la fukula ko mo ti, ma ilina, ma hina, i pola, peti mo roof, ma tau whanau osi whingi ta atu ke mtulu osi. Pulu pulu ke mafana ke tu mau e tau malolo. Haku tau kapisinga ke he Clan 60, pulu pulu ma matakau ke tu mau e tau sino malolo mai mawhana fuki. Ke lata mai tau hamtula tau asianga tupe, hangawa tu he tau holiday, he tau mahina i mua. Aku tau ka pisinga, whakala whātu ki a mua mahiwa, mō pasi tuhenga, pia fōki ke tau whānau mua atu ke hako tau whānau ko Harriesa, Christian, Stephen Kula, Michael Payton, Sam, Skylar, mō kia. Pingita atu mahako tau whānau pia fōki ke he mutu nei ko Australia, ki a koema Missy, ka Saturday Sydney, pingita atu ki a koema Missy, pia fōki ki a mua ma Max, mō Gerald, ka lawhala hi atu ki a mua, a mana ki ni ki Flavia ki tau mahi nei mua, ka mai, ka mai a mua ki ewa ewa, mai ma Max, mō Gerald, pia fōki ki a maanga nei Brisbane, Trini Lakatani Havili Tama, mō Joe, laka tape tu e toa, whingita whakalahi atu ki a mtolu, maru tau lafu, tau maanga whao katoa. Pia fōki ki Perth, Pepe Liva Yem, hawa ka lesia, ka lofala hea tu kia mtulu, Crystal mo Mia mai whanau, ka lofala hea tu kia mtulu, tu mau e tau sino malolo, mai tau liungi me tua ke atua ke tau manausi. Pia fōki kia koe muatu, kia koe malu, ke hawa malolo, ke alahe pō, ke ngahua, mai matu taki, mai tā, mai tau kofi. Whakafurufuruala me taufi fōki tau leo tau tu tala matuta ki mune ua hau malu ki he posi hoko ki he whakausi he pungi pungi a pungi ko mawehe atu hane whai au ko make lakatani anei ko a mawehe atu to flevieta tulu ke tau aho whai tapu i mua ko e nei a manuine po

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Nu ki tuku atu e tau whalawhala hea ki mtolu ni whalanonga mai tau tautolu a leo tau i PMN Niue. Kua hoko mai te mga aua luana ki mawehe atu, na nofu mai mawhala, mawhana, atu lido tolu ki whalawia ki tautu lafa mahani ki ai atapuka hau, moe mai ki fuki ki li fuki whalawia moe hata tulu a tamafina ko venda ka liu mai ia ki kamata mai halongo fulu tu ute hata tulu ki halaua kai tu hoko mune halaua kua o hata tulu ki whalawia mo memorita ko ia ka hau ki uta hata tulu a whakaroanga ki whakausi mai hala ono no nofu mo mafola le veki ha mutolo ta sino tuite ma fana pui pui ha mutolo ta sino ke o mo wa ha makalili poke a to nga nga ne fa o vi ko e mo nei a do li da to ke fa veia a mo nui mai e ma to e langi ha mutolo a to no fanga

0: Island time. Listen on iHeartRadio. Search 531PI on the iHeartRadio app.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: So if I tell a fat to Samoa, I'll tell point about nature, not tell off a lava malo, say for my lung in ma. Usi my lord phone, I tell phone you less for Lulu. Luis for Lua, you lie, Luafa, Luis for Lono, but I leave my toll tassi PIPMN out there roa. The Falian Minister, I'm tell the right far from a fat or inga fiti, or the far for we know the fairing of Fapa Anga or the two of Vata partnership, the Saini Elkilani Vayaso Mabaye, or some actually Manuta, one eleva fair lot of fiti money in Sila. Sakiasi di Toka, the Saini Elfair Ring and Malafiunga Vasama Naya, Winnie St. Peter's in New Zealand, the Sao Noam, or Le Malienga, or the Absol Sani Vianga Tau, or Paul Kalamita and Fanga Ring of Vai Taimi, Paul RSE, for a pivot for a Tawa Inga trade, Matupe investing. Ole a foi fianga inga mole lima tau sanga, esu yele fa avai mua mole lua afe luis fulu lua, ile lua afe luis fulu lima. Ma wufitau ile lei ma le si itio fa fatewa inga lwa o tunu e lua, lea uo o tunei ile tasi itesi ma le iwa piliona ta la fiti. Ole tuona fono asu malo lo mo nga alwenga po le employment leave bill, ole auna ia inga alwenga le saonga le mu ma le mautonu, ma ole afatama ia ile afi ma afi o tangate fa inga alwenga, pe one ta ue vaenga le leipa ma le greens. O le komiti wa onga mga alwenga na fautua ina li tootele na ia fa apaski le tu la fono fela uwai. Fa imele leipa, e ui o suinga na fa alele ya antili aile tu la fono inisio vaenga ai olo tu maupelele manino ma saate ena ese vaenga ititi o tangata fa atupu nga alwenga. Fa imele suya ya tita o tangata le susunga sauno maali i Dr. Karanina Sumeo Olona polenga ono nei suinga e mafai ona faunga se se ai tanga te fainga luenga pasifika ai mai se lava ila tou ele mala mala machonu ya lato wa yard town. Na tu usa o le pule nu o le motu i matu po le faa north ya moko te pania se fe au i pule fale oloa o lo ufa atau ina atu paipa e ulaile fuala ufa sa ina o le met po le aisa. Ina ia ta ofi nei loa le nei fainga sol tu la fono. Au faa sa ina le fuala au le aisa po le met i faa salanga mamafa ili faa atau ina atu ma le umi ya ina ai o lo malosi pia le faa atau watu faa la waitele fale oloa vape o paipa mo le pi i fale oloa ta ilua ta alala tu oloa, ma fale oloa deris ile atunu wa atoa. O taunuunga, ma isu esu enga suwa vai la fuai, o lo faaliai, o faa nos e pito silio na mawalunga le faa ngaine o le methi New Zealand, na una iai te pania, ia siaki sao fale oloa, lo faa tau inatu paipa ula ula. Pei mele faipule o Northland ya Grant McCallum, e tasi lavale i unga lufaafi tauli, ole tu la fono. Lufaafelo a ia ni taita alipor kalame RSE, il company a Mr. Apple, le asia singa alipale mio Samoa, e atangiele vafe aloa i walo aso elva Samoa ma Mr. Apple. Na faalia e Belinda Brands le faalolongia o tangata faingalunga mai Samoa o lo olala mua li polo kalame talu mailo na amatanga. Na asiasi li pale mia le sunga la auli al mali etoa le Watea Schmidt tangata ngalulue fa vaitami Hawke's Bay le aso nafi fa apia na tolo ngalulue Wellington im Blenheim. Na faalia le matanga luenga fa malanga inga po le New Zealand Immigration National le fa apea e tasi le afe iwa selau lima sifulu wale tangata fa inga luenga fa vai taimi mai Samoa o loo iai le taiminei i New Zealand. Ma le tala fa aiu sa vi ia ni te otele le au fai pese tamaiti a onga Pasifika i se fa afia fianga maa tango fie na fa afia fia ili ta alonga le All Blacks ma ayalani le asito onai Eden Park. Ino fuanga na manu maluai le aula kapia ni usila ya ayalani i aie fase fulu ili loisi fulutasi. O le au fai pese sa au fiai le aonga le Auckland Grammar Girls ma kolisi ati la seon Marist ma Sacred Heart. Sa hafa angai eti aina le au tapua i mai ayalani le mane ya lufa afia fianga sa hafa alu ilunga upenga te failangi wala te ufai mai o se faalinga winga esu le matango fie o le pese o le Ireland's Call wala te ufatu afa alongo le yai. Samoa, telefona ole nei yaso, manuia tele lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, Soifua.
0: Pacific people together.